ngise sukuthisi cause you yami silimi umoya wami uhlukumisa impilo yami simileke wena uthe uzongithanda kodwa uhlala ngami ngilahle kugcinini bangifona ngizibeke ngala ngize ngizumeke